no buo krom mum wo mo ekɔ wo nyina na ɔkɔ ye no ɔkyɛ sa so asisei wo mo sa so abrantie bi epɛchi ɔno edi ade fɛ no ɛyɛ kwa me afri ye evija polipoli aduasia baako ɛne wadi ka ba bi ɔdri de kɛja wo ofa kunya transfer na ɔbɔa na ka ɛdo so wo tem sɛ wo mo kɔ hwɛ ɛyɛ kwa me afri adodo na afi no kwa ɛyɛ make man wo mo kɔ ne ɛne afi ne so dum ɔkɔ nyu

ɛna ɛbɛtumi aba nso sɛ sɛ si a motete m'anim yɛ a mekyerɛ mmoadeɛ yi ɛbɛduru berɛbi na mo a motete hɔ yi ara mo mu bi na mo akɔ akɔhyia me ebi a bɛhyia me no sɛbi na ɛyɛ aketekyiwa ɛna ɛsome yɛ a meretɔn ho sɛm ɛna ɛwura yi